0: 그러니까 고마
1: 고마
0: 민간계시계국.
1: 어, 이거 그거 자료에래 야와야야야
0: 니마.
1: 니마. 오케 말린데나요?
0: 네, 니왕게 뭔이라 마구가 돈도 매난기다 니게고.
1: 야, 에모노가도가. 에또 뭔바 뭐네 뭔데 그래야 뭔바 뭐네. 내 모르 안녕 보지 안 뱅가 안녕 보. 에지야 모동거도나. 왜왜어어 돈에 관도 많이 나고 이게 잔데리. 아는 이거 많이 나고 이게 잔데 막게래 거리 녀보 지암베레리. 와 도와리로 노 스튜디오.
0: 도와디레 난자 마이타 와케 두게 간도 고도. 에. 에나 보지 뭐 안반디 더 많이 고 가와야.
1: 에. 에. 게 두게 간도 고도 내 과고 도와리레 고라 과이라 믹스.
0: 에나 과자 우스킹기 바라 마투.
1: 아 에 야 이노네 아마투.
0: 에네 아마투.
1: 아, 나 이르레데 고론도 이관다 고레라 돈도 모나 나보고 파이프라인이 과 이라믹스. 고고 마투베 스튜디오 메가.
0: 베나 스튜디오 메가.
1: 에. 와로 주노.
0: 스튜디오 님 베구사이자 안데데 나 돈도
1: 나. 니게네
0: 마고 니 마메디 마오카 가바.
1: 게레로케나나 뚜르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르
0: maiza mawaro matako denwa nembia mekare maiza mawaro matako denwa nembia
1: ai adu kirero kena na kerena ndo duina ingengwi gare bakapo eh kirero
0: Bigara gambo bangona, maiza mane maomo. Bigara gambo bangona, maiza mane maomo. Mamerede mundo onde, ureo dali nambia. Mamerede mundo onde, ureo dali nambia. Inombia ziandeno, idene diandozana. Inombia ziandeno, idene diandozana. Nondo korea nembia, anagonywa nembia. Nondo korea nembia, anagonywa nembia. Donge garamo dorero yo tarembia mburo kiriro genene kirinando kya ura mago nambia megare maiza mawaro matago denwa nembia
1: Odi kiriano meche kudiri kieno ke mwago ta dawo na mundu ra thinga taru moro wake waro na ndararo ta kunya kudiri kindu kya gata kiu ne ndiru bomba mone akinya mara stenji wake na nyita mai kyoguo no ngona ga mathinga karitho kamoguo muthikire ta kangonye kibuya buya ekero kiboko Ekira kawera La ini manyembo mamo dongo do Kora kauntiri ayembo Ala mona teme na razda ni anini mono Ala mona teme na razda ni anini mono Ino jia kuni razda kana ne Kana njuere oberire ogeoka
0: Yone njuere ya jangona ni razda inge
1: Oh yene kwa lirea nguve
0: Kwa itendaza
1: Oh kwa itendaza Ino na kiroto ikara java
0: Maingu raza wa
1: Ura na kututi yao
0: Genya mwale mbomba.
1: Ya ne mbomba. Jujure nginya june. Ha. Oye genya mudambo na mwame mwaro FM. Mudambo ni kuwa rale. Ujieta kwa Mavuria Star Boys Band. Na ne mbomba mwene. Kandero na ee na iruwe mbori vodi. Ee na iruwe mbori vodi. Kwa njaruwe mwadhamaki wa adhamaki roroguo. No kenda ka charge.
0: Nena miaka irenda di kanida.
1: Ya. Nekinge, nanuwa rafo yanga yao mia abothi ya mundhulire Uroa za koka abotha
0: Kulinga na na Mekarile Kutimu ndo te wata yanga yu
1: Iii, nginya mundu moko
0: Anamumatakenda kanitha
1: Iii
0: Mama voya ganga yu
1: Iii Wafe mbe mkoro mwa wafono kere Wafono kere kutumbo na zika kakubifu Uwa tika nenga yi Moido yo na wae tengo mbe ya mundu Ya ngiri merongo kenda ndego Ate wate wafono kora uga Tiga nengai Tiga nengai Kutire mundu teche ngai baidho kuwa uga
0: Eka kutire teche ngai
1: Ne mothamaki wa thamaki Kana tiku wala tuera
0: Ne mothamaki wa thamaki
1: Eee
0: Oye goro nande
1: Oye goro nande Ribu kire roke kio kukina gari Dela titi tue kwa rwe mbaro wa mothamaki wa thamaki re
0: Eee
1: Kire roke kire nando nundu ambesha
0: Nundu ambesha
1: Beja na wana hige kona kia ise kufe kana tuye kasha kashe Ndwe juwa na meake kumi midhiru nginya late Andono wa makaga vololi ndo na beja
0: Wandole uwewe na meaka tuwe ndiesa ritu na ite mwone kuna mpandu
1: Ii
0: Ini kwa uwe mbeza nwa nginyesa ruwe
1: Ii nwa nginyesa ruwe
0: Ini
1: Mwenu yomu eta wa onezi wangali Ainiri akiwa na hige kana kirema Takia kere nyaka kana kia kere manjaro Nyamo idie kana wongethe la tuu kera mkothi tena ambere kucho
0: Oro wana kere rodu
1: Oro wana kere rodu
0: Nongko lira
1: Nongko lira nondo wajio
0: Avio
1: Riu omofangu ndazi chie kana ondo
0: Ndanzi
1: Ii
0: Ndia navanga
1: Hmm
0: No nimbita kira wera ni mundu ta munene soja
1: Ii
0: Na maridadi
1: Ii Maridadi nda vano giri ade
0: No genda kana
1: Na watu gira jia mani wakanitha wange olezi kia ii
0: Oje no genda kanitha
1: Nana ngenaigua na mabango aku na gospelo ambe atige na gumu ina ge nyembo jia ge jia maridadi ade mathimotiwa mukigana kwa ndazire
0: Bau mabango jo ndi mwegu
1: Ndo mwegu
0: Maragini ojo ni mbeje noga nda kanitha
1: Eee yeah, wana neji ama ni waka mende Ya mbango ya ogori ya wataranda
0: Bau ni ndizo
1: Enewe maridhani Mwadhikire ya hewe tako mwadhamaki wadhamaki Neriwe nguwe naro dha keto kenosha adhimo Adhimo kidogo na orwe mboruru wakirelo na orwe mborivoti by the way No tungiwa gure osawa Na production yeri chonjo Na no kudhye baraja Wangaru tutingiko voroa okomana na madhenda mawini no angana mara wegu uchaka Kanora wera kwa Kana megua
0: Madhenda ndina mba kumona
1: mm.
0: Nondo ize kajiaro wakara kajiaro no akonga kwa
1: Ii
0: Ii niko uo Safari nendaza
1: Ii
0: Ii nikipole ndeno kutike ndo weti Uwe tigira kendo iri
1: Ii Uwe tigira Uwe tigira ndaone kumara
0: Ndoi
1: mm.
0: Ano wazi ya lilo no kena umamokole mamu waito
1: Ii
0: Angateko pazua
1: Nekia kuile mwini wengia ini lia giga nyambo jia kia nyomba teno ndo jia thako kwa wawe mwaru wakaro kwa nia ini
0: Wakuroga nanda wakuroga na Naru ntawira wake tondo jini wala kanda kweka nila
1: Ii
0: Ini
1: Akura wira wake ni kuroga na yekase
0: Nekase
1: Ii Nakeorea
0: Ureora aina na ine
1: Nakeorea aina ine
0: Ini
1: No wajia kuwa ina tu higa na kuu Kaporo kako ikina kuwa
0: Yine la inirando
1: Ii
0: Ndiya ina nyembo jia kuhiga nyomba
1: Ii
0: Ii
1: Tijia kuthika kiri ya kumba buo kithamba
0: Ingene nge kwa nda kuthika kiri ya li Ndi indangeli kuruta shiaki
1: Ii no akonga kaa ina katu
0: Akwa nge kaa ina katu
1: Ona kapo kweko na kukua mbandi
0: Ngitani ina yobu nitu akwa nge kako na nge inira
1: Ii
0: Na nitukane ya inira ni la inirando
1: Ii
0: Ii
1: Pare mundu wa inira erwe mbo akiru Aya Ujara mbire kuina nyembo jiamo thongo to jiambenga. Riu no rao kugire. Ujono rao kugire.
0: Eh.
1: Ati arejirie ndangine jianga ino ni jiambe. Ujono rao kugire na tora mone akagura na tona wana iguo.
0: Oka magwa nenda to jiandu.
1: Mm.
0: Udio ndo aguo ngika.
1: Eh.
0: Ha. Wagererwa kiwa vanga gweka diweke kio.
1: Eh.
0: Edo vanga kuina twetembea.
1: Eh.
0: Na ndo kajaria kwea device yuke kwejo ravewa ne yuto getiga ne yo ukirumira ile ciaku
1: ii
0: nigo ukande kwerera mwana wa mbandi
1: ii
0: tondo no amboga ikwera omenya bala na mondo producer ni kuvena yanga ugika nga ni kuyanga ndui ijo ne ndo zia voronjo thio kayonere
1: ithio kai we u
0: thio kai we sanu
1: corona mira omenya merore kole rago
0: Udemo uru ndonge manyanjira
1: Ndonge manyanjira Mbona mbamba utora kakumono Utora kakumono yo Mbona wachonjo Lule Nekwanda kero imboruru wa mudama kito keocha katimole Bomba Bomba rikuwa kena ina nyembo Kena koro ya na nyembo Nane wambia kutaka nyembo jia keno Ulaigwe ni hile kweka Actually na menyele nyembo jia kuwa reiwe Nekio ketumiwa ikuwa na ulio koreo tora kana nyembo jia kudembaro Sawa sawa Na wana wa ina nyembo Na nyembo ni siya dhakwa Na na wambia kuthie ndazire Nora kwa nila ando ngita Mwe mwune ta ini maa nyembo jia mbenga Kaunteri ya embu Maa na bau kachara na bau ngeole ta malithadhi na mundo kwetu wa Mwanane sonja aki tuke na bau Kaunteri ya embu Mwure mkwata nero mwune ta ini maa nyembo Kala mudura kama jinda na alianga Wewe ndo mwene solo, nenie mwene solo Nenie guzema, nenie muamori mwene Nenie kiandari gu eh? Nenie maridhadi Mudura kama wugu anga Wugu anga majinda na ali Nemure nguwata nero?
0: Kambu ya tiriri
1: yeah.
0: Meze nero waka mwana gara ukiru wali
1: Iii
0: Nikulinga anora ni mbezi Nandra ini ya tuwe karete na mo
1: Iii
0: Nemo na gato kiwata niya na soja maridhadi Kitu kekia ndo koto
1: Ii
0: Azini ya iniareno na tukwata nangira na mua tutetha nangai ya mono na mo.
1: Ii.
0: Tondo inge tu adhivandu tukitha ni tukitha nira.
1: Ii.
0: Tukiruta wira va.
1: Ii.
0: Va mwe.
1: Ii.
0: Liwa ini ya mamengi ma, manena nene.
1: Mm-hmm.
0: Dine soko mana na mo.
1: Ii.
0: Ini. Note mzote moko mana mundu ndongere ndongi mwereo.
1: Ii.
0: Anori endete.
1: Ii.
0: Ini ruba vanu.
1: Aka wakua ndoko alio varo eruwa na ndomo kinyo. Hende mwemothikere liyata kwa mbomba mwena njamba ta njamba. Aa nako wavoro. Kaune kone kwa hayeko na kere ale no mwadhama kiwadhama kiroro no aruinu wangenyane sande siku mwemothikere liyata.

Mokiran gede mo de kiri siya van de tawega da di tana mamma ne matamo mamma vroman gesi non kiko domera. Ni betamori di. Boya, na tokiam meridiana matamo mangesi non yate. Amboto yao gitere go como simone newa nairovi. Erune rute tamokana mo viawe kundi siya nyana ke vamonare makore tomakiru ga mirira kimbesa. Kamishina wa mo simone ne wa nairovi na gitare were simiyu au gete.

Okay, tika tusuka sukume tu kidogo nigetha tusoke tutonye ryu kithomo rikia muthenya wo munthi and nigetha tusoke ya gutonya kithomo rikia munthi na nora dikana munthi nenda twaririria uboro wa arumi arya matikagwa na twana ne maguranaga kana atumia arya mathiesaga na ciana ne mabati kugurwa nini rathikiriria vandu andu makiari makiuga mundu mukagwo nthi uguritwa na mwana ti mwega ndinaria nondo kunera thomire vandu anani no riu ni endo muthe tuone ni mwega kana ti mwega oh namba nererwa njokere namba ui tiga ine mezokere tiga njokere namba yo ni ona kuria no kumuretia namba saito tine na kuona message ya kundise wa ugatia ni ya ni ya tagararwa message ni nyenge muno message ni nyenge muno ire iguku na mundekere we gwenda na thoma message gimugwetaga maritwa oiteni kwenda message ino ni nyingi muno ndingiruga mana ndingivata kuona na iritwa rimwe nondo message ino akoirengira oi ngai ni amurathime ngai ni amurathime ni ngai ni athina mbere kumurathima na kumweka wega nondo akunyitirira mwiritu uyu we mwiritu ucio ni murwaru okay gwondo nakwira mwiritu ucio ni mukande no ngai eva monake Udure munge nagiria ngaku kwira kire gitumaga mpesa ino ikinyavau konge maka nibisi nimbie sikana taruwa nga pesa iria monete nyenge muno it like I think it's 500 na zi itonyi dia na dai muvesa nginya namba ni makana 15 ndwi no ingia na koro kwe mundu mutumu mpesa nyenge but nwane mwene kuona nundu wa messages kwengeva and anyway nwango menya tu nwango menya lakini thaino message ne nyenge muno koguga kwigwa ndina thoma siringi cia kuigire siringi cia kuinya siringi cia kuithano magana maku maire magana maku matano ngiri yaku kuria kuonde ungikorwo gikirio ri umberewe tu umberewe ni na wendo mwingi muno nwa mende wendo mwingi muno tariwa na dingi vata ukwira figa nonduru message ikwanagirira ugakora message iria urakora message ya 150 na kuyomo nire ya 170 was it 70 something so igakora igikwanirirogwo no but ngakuvafiga ngina kuera bareto wakinya nona nginya ya 19 yeruwe ni iri itumirwe tene ikoiruga gwa ni ciengi kwe mundu ramburie ni wona mbia icio ene nona sionde yana tonya guku niyoneka na ritwa ni ruta frinda karemi ndwiga ni ruta frinda karemi ndwiga nirakuona message no irengera frinda tangothomere namba yo ringi namba yake ni namba yake ni tikango thomere yo ringi ava mutambo ri muvotani wa wi mwaro kwe vandu vakinyagia mundu akauga Jesu muro wa Daudi mbegwira nda vandu ava niri ne vandu ava kavinda karasa muno Jesu muro wa Daudi mbegwira nda kivugo mugwanja imwe ithathatu inya ithatu mugwanja igire imwe kivugo 0716 437 210 Detwe kene ruta frinda karimi ndwiga